0: مش كايرو اكمل اي والله اي يو.
1: You're listening to DJ Chella. DJ Chella.
0: Mama gosta de balega. Você
2: é DJ Chella. Chella.
0: Hey, wanna man. Ai. Hey. Yo. Yay. Yo, yay. Oh, oh. Sokubaba mawungakwazi
3: ubangani zingeni
4: kanye zingeni
0: hayi asambe hayi yeyi.